0: va kuma purikisi hi maki kona se i kona le mapulangweni vo yo tlhela mapurikisi na va ri na tihanci a va famba va hlova a famba va lamaki kona ni va gade tihanci va vuya va vuya va ku phema kigwana hi luya va komba laha a ku ri na neta lowukulu swinene a ni tan loko va fika makekwana kwala va buku swa makekwana impela i munhu makekwana a hambale xikudu ma xitiva xikudu
1: xikudu protetori
0: ya hi xichangana va ri ngundu loko va ku ya hi n'wi kumile kunene va ku chika u ti halela a ku ni nge chiki a va ku chika u ti halela va ka ni nge chiki va ku ta ku duvula i ta ku dlaya a ku a hi dlaya na nene va basbam hala a nga vonaka o i xikudu a ri nhloko hale loko va duvula mswa ku a va n'wi dlaya munhu loyi ma i vulavula na vona se va ku heyi hi ta makisa ku yini se minyamana a vula leswaku ni ta mi komba leswaku mi za mi dlaya makekwana makekwana a ku na maputukezi manharhu a maputukezi loyi muzinda albuquerque a ri na maputukezi manharhu laha a va duvula makekwana laha ka nsinya loyi a nda yo tinjhira maputukezi manharhu makekwana a ri ni xibamu lexiya xa tirotiro a ku pha u nga lava a ku pha yeve a ku pha hwi va file maputukezi amaselo ya ku helawa ma nga laya kutani va vona leswaku hi ha hela se tridor a ku hi n'wini u laha u ta mi komba swa makekwana i ku hi lexiyani a nhloko ya yena leya banani hansi bela hansi a ni ta n'wi loko se mapurikisi va ku hina ke va swona va xibamu va bela hansi va n'wi tinjhira a milenge makekwana yeve va n'wi teka makekwana va n'wi tekile laha ka nsinya lowu va suka na yena va teka a mamani wa yena mamani wa yena ivitira a ri n'wa machimbiri vo tsema nhloko loko va tsema nhloko va rhwexa mamani wa yena
1: va tsema nhloko ya ma
0: ya makekwana maputukezi muzinda albuquerque a tsema nhloko ya makekwana a nyika mamani wa yena hi xichangana va ri xirhundzu a ku a hi fambi ya a lorensmark le ka lava nga ni rhuma kutani va n'wi teka makekwana loko va n'wi tekile ve va n'wi lahla laya loko ni ta ni vulavula ni ku a matimu kumbe xitori xa makekwana a ni nge vulavuli hala ku ri hala ku ri ka ku gamisa hileswaku loko maputukezi va n'wi tekile laha va n'wi koki va n'wi yisa laya va ri va fika va n'wi celela ku ni xikombekisi xa nhloko ya makekwana laya ku ni xikombekisi xa bala a bala leyi yi nga laya mi ta swi vona laya bala leyi nga tinjhira makekwana a pa va va tsema nhloko nhloko yi ko laya va va va endla va va a tumule yena hi laya se hala swa sweswi i tradisangu leyi nge te nga za yila ku ti ya tiva leswaku xana hi kunene makekwana i lahliwe laya se hina va ni tumbuluku hi famba hi hala va ku makekwana hi lweyi na ku ve leswi ni nga vula leswaku guverna di ri moyana a lava leswaku ku ceriwa laha para a marhambu loko ma kumeka marhambu everdad leswaku makekwana i celeriwe laha a xikwembu a xiyime na hina guvernadori luya xisa moyana i kumeka a fa na ku a hambe programa leswaku ku ceriwa lahaya ku lava ku tiva verdad leswaku makekwana i celeriwa laha leswiya swa hala i swa ntumbuluko a nge vuli leswaku ntiyiso purikisi swa ntumbuluko leswiya a maputukezi a va vule leswaku makekwana hi n'wi celelela
2: Do outro lado está um monumento onde se colocou a cabeça simbólica de Maguiguana, decapitada pelos portugueses após ter sido assassinado.
0: Lá, e lá, João Guimozinho de Albuquerque, anga laça Maguiguana Cosa. Então, lá, e será aí? Aba kombe ke selefa nhloko ya yena le anga itsema hile xikombe ke selefa emaputukezi vanga yenge leswa
3: baba xile hi simbolo ka nhloko magigwa
0: no i simbolo ha nhloko ya yena leya vo yenge leswa ku simbolo ka magigwa va tlhava teka a bhala imhaka le vanga phaka a kala amta i bona swa ku i bhala le inga kona la
3: le inga dla magigwa
0: inga dla magigwa I kona la va kombekisa leswaku a bhala le nga tlama ngikwana hi liya leyi va nga n'wi tinxira hi yona amilengeni awa andawu se va ta va ta n'wi lahlala lama mi swi vonaka ku ni xapa leyi a yi ri la a xapa leyi la yi ri laniwana a hi swi tivi leswaku i mswina a va swi tsarile emaputukezi andawu loko u ta va hi kume nkhululeko wo tsutsuma va ta va ta khipa leswa va a va khipa hi ku veni va tsala leswaku yini a ha swi tivi maximapurukezi va tsutsume hi ntamu swina swa va va khipa leswi a swi tsariwela
3: se lwa nga veka leli nga henhla hi li vonaku
0: hi vo a ri kona leriwa a na sikana hi vo va nga tsala
3: a li mambirhi maxapa
0: ma ri mambirhi maxile ya ri laha ku te ku ta teka maputukezi va nga teka va ta susa leswi a swi ri laha
3: a mu swi tivi leswi va nga bali swona
0: leswaku mpswini leswi a swi tsariwile laha va siyele laha hi vo va nga tsala leswi a xapa leri
3: Sengwe manga mgwela ku ku khipe amaputukezi xapa le lengala.
0: He leswaku a nkarhi lo vanga vanga sona ku vena vafamba. Vanga sona ku tsutsuma va Joni va ku 24 hora. Amaputukezi ma tlanganela ha. Mina vari vanyingi ndzawu ka sweswe. Yona ku hita hita hita pura ka ku vekiwa mali la. Loko ndzawu va vona sona vanga va Afrika tsulu vanga va ku hiku hi leswaku a xapa la ra hariko. É por isso que eu não vou levar o
2: A história da morte de Maguiguana opôs duas famílias, Cosa e Mulhovo, outrora unidas pelos mesmos ideais. Ambos estavam na mesma causa, o de lutar contra os portugueses, mas que acabou com a traição e morte de Maguiguana.
3: Há um coxo, Maguiguana.
4: É Santo Munuco. Santo Munuco, você já quer fumo. Sim, é caro lá, irmão. Eu não vou falar, vou com o Zantini. Colomalom.
3: Mapulango é Maguiguana.
4: Maguiguana Cosa. Maguai é uma chimbiri.
3: A machaca é macolo, cumpia um culmabunami.
4: La Mapulango é la coa noaga cosa. Chibongo, xingantava. A machaca é amarco, amagudo, lava, ambavata, se. Songues vatavas voe, da sua. Baco. Sucolos ou crumicinagas ou noagam jovaga, cumanso, velava. Banga hati pachini wati samela kwa wala mkoto.
3: Yana lao kufisa shoshwa kuse waka kosani waka mzovu watuana.
4: Avatuana iti makataku. Waka mzovu wala kupasha munu waka mdaye. Waka kosako. Msomi waku pasha munu wae. Kwe munu wabulwe. Iku wala kaka voo. Munu kundu zahili pifuka kaya waya kanti inju. Wala suwa masermonia voo. Se waka kosa. Wata sirena kwa mwesu waka mzovu waka ila kupasha. Wala kwa vila vungu zahili wa sana ye.
3: Então, quando é que o Lova?
4: Cavo vagam do Vagam Cosa. A Conantuano. Verão que ficou.
2: Desde agosto de 2025, mais uma efeméride se comemora em memória de Maguiguana Cosa, 128 anos após a morte. Muita festa para a população de Mapulanguene. Os filhos de Ngungunyane, que Maguiguana morreu por eles depois de atravessarem a fronteira, foram fixar-se na região do Limpopo, na África do Sul. Foram atribuídos espaço que originou o território de Gazankulu.
5: Se vai ter melhor andar, vai ter varima, de ter um antigo outro angelo a vai buisso então na tulama acha no ganga o água, ne buisso então ainda no ganga o água. Lepso, eu vou levar um gongo aí na lá. Vanga de fora, vani com o osso al. Sem português lua, a vani com o João Brasil. Se a vai pôr melhor uma planta, mas vani com andar ali. Se ninguém muda nisso. Vare gazankulu hani kuve gazankulu hilwani ka gaza ka hina la lava va fike va ku hi magaza ku hi swi va sukela ka hani
3: ah hi leswi ku nga za ku ma gazankulu seniya swi sukela la magudu
5: lava nga tlhari hi yalawa vo fika se va ku hi vo va magazankulu kuve gaza lwi isukela halini gaza lwi